0: Gabi. Kunya, verse number 4. 1 to 4. Akong basahon. 2 Corinthians. Would to God ye could bear with me a little in my folly. I indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy. Palihog kog basa ra gud ni Brother Jairo. That is in verse number 4.
1: Sa Bisaya, ningon sa karuhang Korinto.
0: Arita sa verse number 3 una para masabta na to.
1: 11:3, ningon, apan ako nahadlok bisan basin sa bisan unsang mga paagi, ingon nga ang bitin miilad ni iba, pinagi sa iyang pagkamalinglahon, aron ang inyong mga hunahuna gayud madunot gikan sa pagkayano nga anaa ni Kristo. 4. Kay kun siya nga nagaanhi, nagawali og lain nga Hesus, kinsa wala namo giwali, o kun kamo nagdawat og lain nga espiritu, nga kamo wala nakadawat, o sa lain nga maayong balita, nga kamo wala nakadawat, basin kamo nagapugong pag-ayo sa pagpakigsumpaki kaniya.
0: Tanawar gud, no? Kaniad to panigi, ingon na daan. Nga kung dunay mo anha diya kaninyo, nga magwali sa lahi nga Kristo. Dagan man kayron nagwali sa lahi nga Kristo. Dunay Kristo nga gamay lang ang amahan mo'y dako. Dili Trinity, kay para nila wala kunoy Trinidad sa Bible. 1 John chapter 5 verse number 7. Ug daghan pa nga mga verses. So naay nagwali karon kani adto pa na sa lahi nga Kristo. Usa sa mga hinungdan sa false o kining linya sa Biblia nga corrupted, kana bang sinagulan sa pagtulun-an na, dili gyud pure word of God ang King James gikan sa lahi pod nga source. Usa sa sources niining mga mini nga mga pagtulun-an nga nahi-appeal mismo sa gitawag nga translations of the Bible gikan niining tawhana si Origen. Kaniadto pa na giwarningan ta ni Paul, close pa kaayo ni Apostle Paul. Ningon si close in years ha, dili sa kanang kwan.
1: Friendship.
0: Oh, friendship. For if he that cometh preacheth another Jesus. Ang uban si Jesus Christ, tao ra gyud.
1: Yes.
0: Ang uban ni ingon gani nga propeta lang.
1: Teacher.
0: Ang

0: uban ingon great teacher.
1: Mm.
0: Ang uban nga si Jesus Christ, gamay nga Dios, mighty, dili almighty.
1: Mm.
0: Ang uban nagtudlo nga si Jesus Christ nalansang nga dili physical, ang gilansang spirito gyud. So another Jesus. Naay mo ana gi-record ni Brother Jairo panahon pa sa apostolic times.
1: Yes.
0: So the apostles already made a warning that there will be apostate churches, that there will be other believers that will teach another Jesus,
1: yes,
0: another doctrine. Yeah. Ang giyon sa Bible sa Acts, perverse things.
1: Mm.
0: Niyon sa whom we have not preached, so lahi ni nga giwali nila nga Jesus, lahi po ning giwali po nila ni Apostle Paul. Nga ni hangtod karon ka ng verse bitaw nga gikawat si Jesus Christ.
1: Oh.
0: Gikutlo na sa ubang grupo na dakong grupo dia nga nagkutlo niya na. Nga wa ko no nabanhaw si Jesus Christ sa mga patay kay gikawat lang sa mga disciples. Whom we have not preached, or if ye have received another spirit which ye have not received, or another unsa gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. So kanilang daan nga warning Brother Jairo nga doon nagimuabot nga nagwali gyud sa lahi nga Kristo, sa lahi nga Espiritu, sa lahi pod nga ebanghelyo. Karon dagang kayo doon nagay kaluwasan karon Brother Jairo nga binuhatan pinaagis balaod.
1: Mm.
0: Nga kung dili gani ka magtuman sama sa balaod ni Moses, kinahanglan magsimba ka sa ikapito ka adlaw sa Sabado gyud. Nya kinahanglan nga dili ka mukaon sa tanang mga gidili nga pagkaon pod sama sa gibuhat sa mga Israelites.
1: Mm-hmm.
0: Mao ni nga mga groups nga kung imong tanawon nga kung dili ka magtuman sa balaod, di gyud ka maluwas. Kay bawo ka giunsa na sa Biblia, Brother Jairo, that is another gospel.
1: That's right.
0: Kay unsa man day ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo nga si Jesus namatay, gilubong, ug nabanhaw.
1: Yes.
0: Ug si bisan kinsa nga musalig sa gibuhat ni Kristo, makaangkon sa kumpleto nga kaluwasan, dili lang kay half, tingali 90% imo 10 na lang nga mulahutay ka kanang magbinuutan ka. Ang uban ni ana Brother Jairo, dili kay pagtuo lang, kung dili pagtuo dugangag buhat. Kay katulogi ko nung giingon sa Santiago. Pero mismo ang Santiago 2:10 wa pa naabot, ningon nga si bisan kinsa nga naninguha sa pagtuman sa mga kasuguan pero nasipyat ni inig usa, nasipyat sa tanan.
1: That's right.
0: Gingnan naman tadaan sa Bible, all have sinned and come

0: og kining giangko nato nga unod, kaliwat kini ni Adan nga nahimong nakasala diha sa Ginoo. Og sa dihang nakasala sila mo nang gingon sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, tungod ni ining pagpakasala ni Adan, nahimo tang makasasala tanan. Og tungod ni anang pagkamakasasala na natong tanan, pinaagi ni Adan kitang tanan nahimo tang makasasala. Pero pinaagi po ni Kristo.
1: Amen.
0: Makabaton kitag kinabuhi nga walay katapusan.
1: Yes.
0: Pinagis pagdawat sa gibuhat ni Kristo. Pero giwarningan na tandaan na muabot niya ang panahon na dunay magwali og lahi nga Kristo. Lahi nga Espiritu. Wam ko kita sa Espiritu sa Bible nga nitumba lagi, niya nikirig-kirig. O niya ang uban, mga pekat. Niya ang uban, saba kaayo. Dili na Espiritu sa Diyos. Mabitaw ang giingnan ni nako kagabi nga dili lang kay ang tinuod nga iglesia, tinuod nga congregation, tinuod nga church ni Jesus Christ, dili lang kay in a right place, having the right music.
1: That's right.
0: Dili kay nagampo sa Espiritu diha ni Kristo o the Holy Spirit with the spirit of the world and with the spirit of the music of the devil. It must have a right music. Giwarning nga nadaan ang mga katawhan sa Ginoo nini nga duna unyay magwali, kun duna may magwali ninyo nga lahi nga Kristo ug lahi pod nga Espiritu ug sa lahi pod nga ebanghelyo. Nagtubo kay ang ibang daggang kay ako, some shall depart from the faith are actually requesting. If we can read it, managbiya gyud og nagkutlo karong bersikulo, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with that iron. Verse number 2, Brother Jairo.
1: Sa Bisaya, ningon, nga nagasulti og mga bakak diha sa pagpakaarong ingnon, nga nagabaton sa ilang konsensya nga gipasuan pinaagi sa usa ka mainit nga puthaw.
0: Tiaw na, nga gipasuan, gikan sa mga binaga nga puthaw. Mismo sa first century pa, duna nay mga pagtulunan nga makita na to. There's nothing new under the sun, mo nagingon sa Bible. Wala may bago nga mga doktrina. Karon dunay mga bagong doktrina karon, hyper dispensationalism, ultra dispensationalism. Kani adto ra manguna, if you look at free na manganina sa internet from J.N. Darby's work, kang Kwan, kang Clarence Larkin, kang Bullinger, tanan halos na libre na lang na because that's been 50 years nga nahimong nabasa sa mga tao. Ang buot ako pasabot ba, gimension pag yun nga mga doktrina in verse number 3. Yes. Mamalihog ko, Brother Jairo.
1: Sa Bisaya, ningon, nga nagadili sa pagminyo ug nagasugo sa pagdumili sa mga pagkaon nga gigimugna sa Dios aron pagadawaton uban sa pagpasalamat nila nga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran.
0: Duha ka buok diha ang giingon diha nga naa unya mga katawhan unya in the latter times sa katapusan nga panahon. And it, when we talk about latter times, we ato nang gi-discuss dan nga si Jesus Christ even in Hebrews chapter 1 verse number 2. Ningon siya nga, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil, speaking lies in hypocrisy. Lubo nga nagpakakarniro. Bakak, pero in hypocrisy nga tinuod. Having their conscience seared in hot iron. Ang konsensya di na madutlan. Grabe, ikaw kunoy leader, Brother Jairo, grabe ni leader agad nga. Making the people, oppressing the people. Siya nang naa siya jet plane, siya naa siya helicopter, naa siya tanan. Ang do you think dili na oppression? Speaking lies in hypocrisy.
1: That's right.
0: Mao kanay pagtudlo sa bakak nga hinipokrito nga pamaagi. Ningon pagyud sa verse number 3. Pagtulon aningan siya forbidding to marry.

0: kanus-a na nagsugod ang celibacy? Bago naman. But even kung imog yung tanahon yun, si Peter was married?
1: Yes, that's right.
0: Dili kay maingon ta nga maunay ka ng mga lagad gani ka sa Ginoo gani. Ambot nga no, no? Ma-prostrate gani ta, musutag, usa ka kanang pagpangalagad. Speaking lies in hypocrisy. Pagdili sa pagminyo. Nya, kung imong tanahon kini nga doctrine, ang pagdili sa pagminyo, it's not in the Bible kay mismo.
1: Yes, that's right.
0: Ang mga naaramang yun na sa tungod, dagan lang diri sa chapter 3 sa 1 Timothy. Then verse number 1 and 2. And this is a true saying, if a man desire the office of the bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless. Husband of one wife.
1: That's right.
0: Ang mga obispo kinahanglan bana sa usa ka asawa. O kini karon nga pagkasulti sa chapter 4 verse number 3 sa pagdili sa pagminyo. Og dili lang kay sa pagdili sa pagminyo, dunay gitawag dietary laws. Pasalamat ko dunay tay mga member and pastors dinhi sa Bible Baptist Church na agyud sa gitawag na tuog kanang advokasya nila ang pag kay sakto man pud ikita ra manggiapoy kanang pagtarong sa ato ang mga pagkaon nga healthy lifestyle, commanding to abstain from meats. Kay do na manggi dietary law sa Old Testament. Lahi nang mingon ka nga magtarong ka sa imong pagkaon para healthy living. Pero kining pagdili sa pagpakaon sa mga pipila ka mga pagkaon para ni pagtuman sa balaod, para duna kay basihanan sa kaluwasan nimo. Mauman ni.
1: Yes,
0: dili man
1: right.
0: Kay ang pagdili sa pagkaon kay gidid ang ka natural, did ang yung kagbaboy kay high blood ka. Ang bisag ng doktor, maingon ni ana.
1: Yes, yes.
0: Pero pag ingon ni ana nga imutong kutloon ang karaan nga testamento para sa pagbuhat sa imong pagdili nini, para ka nga duna kay gitawag na to kalimpyo sa imong kalag. Walay relasyon. Si Kristo mismo ningon, ang tanan natong gikaon, kutob ni satiyan o ato ragyan ning
1: mugawas
0: ragyan na.
1: That's right.
0: Pero ang pinaka-importante, ang imong kasing-kasing, kay ang mugawa, ang mugawas diya sa imong baba, makapahugaw sa tao.
1: Yes.
0: Dili ang musud sa imong baba.
1: That's right. That's right.
0: So, kung maingon ka nga, gidili ra ba na ang apagkaon, kung masipyat man ta, ngadto-ngadto kay nasipyat ka, don't, ay dili na ang ngayon nga, maingon ka nga, agay, nahugaw na gyud akong kalag. Naiuban gud nga, maingon gud nga, mahugawan ang kalag kung makakaon sila og ngayon anak nga mga pagkaon. Pero kung imong tanawon sa Bible, gisettle na ni Paul. Nga doon na unyay katapusang mga adlaw, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. And one of that doctrine is forbidding to marry sa pagdili sa pagminyo, commanding to abstain from meats, which God hath created to receive with thanksgiving of them which believe and know the truth. Kaya kung masayod ka sa kamatuuran sa kaluwasan, walay igong pagkaon nga imong didan nga makapahugaw sa imong kalag.
1: Yes, that's right.
0: Kay ang imong kalag na hugawan na dili sa imong pagkaon.
1: Yes.
0: Panahon pa na ni Adan.
1: That's right.
0: Roma 5 versikulo 12, sala nimo.
1: That's right.
0: Wa na nakapahugaw sa imong kalag. Doon ay ubang mga tao, i-join na lang good ang kwan good, kalag kung ang lawas good. Just to make an impact sa mong doktrina. Verse number 4. For every creature of God is good, nothing to be refused.
1: Amen.
0: If it
1: received.
0: Be received with
1: thanksgiving.
0: 2 Timothy chapter 3, verse number 5. Nag-iskot ko about apostasy. 2 Timothy chapter 3, verse number 5. Having the form of godliness, but denying the power thereof. From such turned

0: Ningon sa Bisaya nga nagabaton sa usa ka dagway sa pagkadyus nun, apan nagalimod sa gahom niini, gikan sa mga ingon niini palayo.
1: Nagsugod na even panahon pa ni Paul. Munang gitawag sa Sudetal ba? Kanabang gilahi na ang mga membro ngadto sa leadership sa church. Abot ako pasabot, Brother Jairo, during this time in the second century after the death of the apostle, pero nag-warning si Paul ni Ana, having the form of godliness. Mm. Ang mga leader sa church nagsinina na og lahi kaysa mga katawan. Nga pagsulob ni Ana nga maong sinina, mas balaan kaysa mga tao nga niapil og simba.
0: Mm-hmm.
1: Nga ilhanan sa pagkamatarong. Ingon si Paul, having the form of godliness. Ang pagka-Diyos nun dili na sa purma.
0: That's right.
1: Form. Di ko malimot, giwali ni sa atong pastor, Attorney Mar Arias, ingon sa form and substance. Purma. Pero may ingon kag substance of God's righteousness, ang pagkamatarong yun, nga iyaha sa Ginoo, wala.
0: Mm.
1: Purma murag balaan.
0: Mm.
1: Sinina, taas kaayo.
0: Hmm.
1: Mo nang giingon diha sa pulong sa Ginoo, having a form of godliness. Ningon ang Bible, from such turn away. Dunay ubang nga mga nagpakailas silang kogalingon, evangelical and some other Protestant group. Who also dress the same way. Muna ningon ang Bible, having a form of godliness. Purma ramang guna, Brother Jairo. And even si Jesus Christ and the rest of the apostles, ug uban nga mga magtutudlo during the time na naapa si Jesus Christ, even Apostle Paul, did not dress different than the people. Kaya ang pagkabalaan dili na sa purma gyud. From such, mo nang giingon sa Bible, from such turned away. Chapter 4, 2 Timothy, chapter 4, verse number 3 and 4. I'm talking about apostasy. Verse number 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, they shall heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Verse number 3 and 4.
0: Sa Bisaya, ningon. Kapitulo 4, 3 ug 4. Kay ang panahon maabot sa diha nga silam dili mulahutay sa maayong pagtulunan, apan subay sa ilang kaugalingon nga mga pangibog, sila magpadaghan ngadto sa ilang mga kaugalingon ug mga magtutudlo nga nagabaton ug nagakatol nga mga dalunggan. 4. Ug ilang ilingiw ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran ug magadangop ngadto sa tumo-tumo nga mga sugilanon.
1: Ay kadaghang doktrina rong tumo-tumo.
0: Daghan kayo gyud.
1: Mingon kag tumutumo nga doktrina karon, pero tingdaghan na, Brother Jairo. There was a woman nga nagsugod siya si Amy MacPherson, Bethel Bible School sa Topeka. I have the privilege, Brother Jairo, passing this place, Topeka, Kansas. Nga niingon siya sa iyong kagalingon nga we can still practice the things that did happen. Pwede pa nato nga buhaton ang nahitabo diha sa adlaw sa Pentecostes.
0: Mm-hmm.
1: That's the start sa movement sa Pentecostalism. Maski ang Bible natapos na, mo nang bisag unsao nimong tudlo, mo nang niingon diha nga ug ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw sa kamatuoran.
0: Mm-hmm.
1: Ug moagto na hinuon sa mga tumo-tumo. Sa verse number 3, moabot ang panahon nga dili na sila

0: Mulahutay.
1: Mulahutay sa
0: maayong pagtulunan.
1: Maayong pagtulunan. Naapa si Apostle Paul ini dunay mga katauhan nga wala na misubay sa pagtulunan diha sa pulong sa Ginoo. Nagisgot na mangyud ta og mga marka sa tinuod nga iglesia. Dunay mga tao nga wala na nituon ni ana. Ang una nga marka nga ang Bible maugragyoy patukuranan. Kani ingon si Pablo nga all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So naanay mga magtumo-tumo nga mga doktrina. Ngani, during the time of Constantine, gisagol ang paganismo o kristyanismo nga pagtulunan. 2 Peter chapter 2 verses 1 and 2. Nagisguta sa apostasy ang pagbiya sa pipila ka mga Kristuhanon kaniadto pa. First century, second century, third century, ug hangtod karon muangkon nga gikan ang maong pagtulunan ngadto sa mga apostoles. Pero klaro kay sa Biblia nga dili. Tagaan lang di kag ihimplo, Brother Jairo, ha? Mahitungod ni ini. Ang pag-ampo, natay bagong tracks karon nga mugawasay, sinulat ni Pastor Anyano, ako i-edit, ako i-layout. Pag-ampo og mga imahin og Diyos Diyos.
0: That's right.
1: Verse number 1 and 2. Mamaliho ko, Brother Jairo.
0: Ikaduhang Pedro, kapitulo 2, versikulo 1, ugdos, ingon. Apan dihay mini nga mga propeta usab diha sa katawhan, maingon nga adunay nangut manungha nga mini nga mga magtutudlo sa taliwala kaninyo kinsa sa tago magdala sa sulod ug mga makalaglag nga mga hirisiya bisan sa paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila ug magdala nganha sa ilang mga kaugalingon sa kalit nga pagkalaglag. Dos, ug daghan ang musunod sa ilang makadaot nga mga dalan. Tungod sa kang kinsa ang dalan sa kamatuoran pagadauton.
1: Tudluan hinog eksakto. Pagadauton hinoon. Tudluan eksaktong dan. Tagaan kag mga kining ako nga, Brother Jairo, na nakatap na gunig. Bisang asa gud. Ningon siya sa verse number 1, but there were false prophets also among the people, even as they shall be false teachers. Dunay mga mini nga mga propeta. But di ko kasabot sa mga tao, Brother Jairo, ambot lang. Magsigig, dawat ang mga propeta. Ginay propeta ni ang nidiri sa Pilipinas, kita ay gikang kuno sa India, dawat po dahin ang mga tao. Because they opened their hearts with regards to revelation sa pagpadayag, nga nakumplito naman ang tanang pagpadayag sa Ginoo.
0: Yes, that's right.
1: What's the purpose ng mga siya? Ako magpropesiya nga ang Pilipinas, madato! Kinsa ko hindi gusto madato? Tuudan ang mga tao dayon. Niyon siya, there will be false prophets among you. Even as there's a... Balik tayo ni mga mini nga mga propeta, bitaw, Brother Jairo. Na, gani, niingon, gani nga. So, wa pa nahitabo ang hayan katong hayan nga katong sa Tacloban ba? Bagyo. Unsay nga na to? Mas tiguang pamangkan ako.
0: Kinsa si?
1: Ang katong ko ba? Sa katong dako nga bagyo sa
0: Yolanda?
1: Sa Yolanda. Hayan mong gusto.
0: International name
1: na anak ko. Ingon sa sawa, patunay tabo. Nakit-an na to na ako. Kasi ako na, pwede sa ko kaingon. So, apa ito naabot, Brother Jairo? Nakita na ito na ako.
0: Pilay pag-claim.
1: Naunsa man ang mga katawahan. Nya, sunod. Even as there shall be false teachers among you. Doon ay mga mini nga magtutudlo. Encircle that word among you.
0: Yes.
1: Naapa mismo ang mga apostoles. Doon ay struggle, controversy.
0: Yes.
1: Gitawag na itong heresy. Who privately shall bring in damnable heresies, makadaot nga mga heresia. Even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction. Mubot kanila ang unsay term diha, kadautan. Verse number 2. And many shall follow their pernicious ways. Dunay uban mga kami daghan, kami tinuod.
0: Mm-hmm.
1: Tanawa. Kami mga pinakadagan. Dili lagi na pinadagan na.
0: Yes, that's right.
1: And by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. 1 John chapter 2, verse number 18. 1 John chapter 2, verse number 18. Little children, it is the last time, as ye have heard, that Antichrist shall come. Even now, there are many Antichrist, whereby we know that it is the last time. Verse number 18. Palihu ko, Brother Jairo.
0: Unang Juan, dos, 18, ningon sa Bisaya. Gagmay nga mga anak, kini mao ang katapusang panahon, ug ingon nga kamo nakadungog nga ang Antikristo moabot. Bisan karon adunay daghan nga mga Antikristo. Pinaagi niini kita na hibalo nga kini mao ang katapusang panahon.
1: Maski panahon pa nila, daghan na ang mga Antikristo, pero dili na ang Antikristo nga muhari sa pito katuig nga kasakitan.
0: Yes, that's right.
1: Sa wapa, mismo wala pa na siya nga Antikristo nga gamhanan sa pito katuig nga kasakitan muhari inighuman sa rapture. Sa wapa na siya nga Antikristo. Ang giingon sa Bible, daghan na ang nanungha nga mga mini nga Kristo, antay supak sa mga pagtulunan ni Kristo. 1 John chapter 4 verse number 1. Akong basahon sa English. Beloved, believe not every spirit. Ayaw lang dayog tuo. But try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Daghan ang mga mini nga mga propeta nga nanggawas din sa kalibutan. Dunay trumpet kada simbahan nila, nakaagto ko matag temple nila dito sa Hawaii. Dunay mga nag ang ilang templo nasa lahog pud na magdag trumpeta. Nagit sa ilang temple gyud magdagi ng trumpeta nagturutot na going eastward. Di ramanggo na kay karon lang. Dunay mga mini nga mga propeta nga naa dinhi sa kalibutan. Kay bawo ka mga Kristohanon, labi na sa atong tigpaminaw. It is always our responsibility to test. Mawita ng Acts chapter 17 verse number 11. Unsa tingyon? They search the scripture daily. Whether these things were so.
0: Yes.
1: Kanang word, maubag yun na. Kana nga pagtulunan, maubag yun na.
0: Mm-hmm.
1: Kay mailaman ni mo. We are now, I have many things that I've learned karon nga quarantine. Wamago kay problema, Pastor. Good in town. May mga nagkag-problema, may tungod finances, o uban pa. Pareho rata. Pero di na ako ibutang, it will never be a hindrance nga di ko magtuon kami. Sige ko, gunaon na ato. Total na may Ginoo nga makaprovide, ana. Di man iyang buluhat, di man yes. Atong buluhaton. Ang buot na ako pasabot, ingon hini. Sa karundagan kay kong nahimo, nga mayon kong i-edit ng mga booklets, that will be serving as, mayon ko ba nga, para ma-aware ang mga tao. Ngani sa usa sa atong studies, Brother Jairo, the word church. Ang sunod atong gitanaw, the word dispensation. That it never been in the Bible, in the biblical word, as a period of time. So kung may yung kag-dispensation of the law, wala na sa Bible.
0: Yes.
1: Dili na, ngani, usay mo ingon ko nga, the dispensation of the grace, dispensation, ngani, kada, mas preferably na ko dispensation of the church. Pero the word dispensation has nothing to do with period of time.
0: Yes.
1: Theological term lang, makiglalis mo gud ang uban niya na, no? Muna akong butang ko, sabot ba nga? Balik yun ka sa Bible, yun. Ang pag-ingon diya, beloved, believe not every spirit. Mga kaigsuunan, ayaw lang dayon tuhu eh. Ang tanang spirito o matag spirito nga muduol ni mo. But try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Napay mga pipila, Jude 3 and 4. Jude niya 3 and 4. So di pa ang Book of Revelation niya 3 and 4. Ako ning basahon. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you, magdasig ka ninyo, that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Verse number 3, palihog ko, Brother Jairo, niya, basahon po na ko ang 4, niya, in English, sapon.
0: Sa Bisaya, ningon, mga hinigugma, sa diha nga ako, mihatag sa tanang kakugi sa pagsulat nganha kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga alang sa tanan, kini gikinahanglan alang kanako sa pagsulat nganha kaninyo ug sa pagdasig kaninyo nga kamo gayud makigbisog nga mainiton alang sa pagtuo nga nakausa kaniadto gitugyan ngadto sa mga balaan
1: aron pakigbisog sa pagtuo.
0: Mm.
1: In verse number 4, basahon sa dimo sa Binisaya ni, for there are certain men creep in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, and godly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Verse number 4.
0: Sa Binisaya niyon, kay adunay pipila ka tao nga mihinok pagsulod nga wala na matikdi kinsa kaniadto pa sa kakaraanan nga gitakda na alang niini nga hukom sa silot mga taong dili Diyos nun nga nagbaligtad sa grasya sa atong Diyos ngadto sa kalawayan ug nagapanghimakak sa bugtong Ginoong Diyos ug sa atong Ginoong Hesus.
1: Dunay mga katawhan na creep in unawares. Basis ni nga maski kaniadto pa duna nay mga paglun-an nga heretical in nature. Kana bang wa na gyud sa Bible mo na nga ang marks of the New Testament church balik gyud ta Brother Jairo. The Bible is our sole authority.
0: Amen.
1: Wag yung laing basihanan. Good kay. Naan na may mga tao creep in unawares. Ugwa ko nag-isgot nga ni Tudlo lang ni. They have written volumes of books.
0: Mm.
1: Si Origen. Kung man ito, gitawag na sa secular church historian.
0: Historian.
1: In way, nga pamaagi ba in this way of kanang determining the right church.
0: Mm-hmm.
1: Nga daghang kay volumes of books iyang gisulat. Ug karon makita pa.
0: Mm.
1: Panalitan Agustin. Si Agustin siya may unang nagsulat niya na nga ang center of Christianity ought to be Rome because Rome ningon siya is the city of God. Katulang nga term ha? O ito'y basihanan. Tertullian, though great prolific writer to some ways. Pero ang iyang pagkasulat mahitungod sa bautismo, apil ang bata.
0: Mm-hmm.
1: But though ang uban sakto, man ang akong giingonin mo nga, there are already people, men, creep in unaware.
0: That's right.
1: So doon na yung mga pagtulunan ni ini, kanalan na tagaan ni kag pipila ka basis daan Brother Jairo ha na amon koy record ni ini mahitungod sa mingon ka nga pagtulunan na koy record din nga mga pipila ka mga mingon ko nga pagtulunan ba nga wa gyud sa Bible.
0: Mm.
1: na koy gi print out dini. Tagaanti kay example. Making the sign of the cross.
0: Mm-hmm.
1: Wala na sa Bible.
0: Yes, that's right.
1: Kung makakita ko sa cross, nga importante para sa kaluwasan sa tao, ang katuman ng gilinsangan ni Kristo, ang dugo mo ni Kristo, nga gulagway diha sa cross. Pero wala na nagpasabot nga ang pagbuhat ni ini sa moong ulagway, there will be power. Ngayon na, napagyod, ang pagbautismo o bunyag sa mga bata, nanay mga write-ups na kaniadto nga mauni, pag-ampo o nga Dios-Dios.
0: Yes, that's right.
1: Ug pagtawag mismo, no? Pagtawag mismo ug gitawag nato og mga leader sa church as father.
0: Mm-hmm.
1: Why si Peter doesn't nagani ni worship ni Peter iyang gipatindog?
0: Yes, that's right.
1: Dako kay tong kwan ay. Worship gito. He's not making reverence.
0: Mm.
1: Kay ang gigamit nga word worship gid. That's right. In Acts chapter 10, ngadto kang Cornelio. In Matthew chapter 23, verse number 9, ingon gyud si Jesus Christ gyud mismo nagsulti niya. Call no man father on earth, for one is your father which is in heaven. Giinsulto ko sa katawo niya. Dire ka mo tawag sa mong papang papa. Klaro man to akong papa.
0: Mao gyud.
1: Pero kini siya, espirituhanon nga papa. Ngano? Usara ang atong Ama nga tua sa langit.
0: Amen.
1: Walay mo representar ni bisan kinsa as spiritual father.
0: Yes.
1: For one is your father, which is in heaven.
0: Yes, that's right.
1: Nobody called me one time.
0: Aeroplano?
1: Sa aeroplano. 42 na, pero ang atong pangutana sa Lunes lang siguro. Okay. Doon ay one time, gikan ko sa Kailua ko na nya padung ko sa Los Angeles unya na delayed ang flight kay na delayed man ang flight gikan ko sa Kailua ko na mutabok pa ko sa usa ka island kay Seven Islands pa ng Hawaii nya gikan ko sa Big Island Kailua ko na nya nitabok ko padung dito sa Oahu which is na diha ang airport international airport na delayed na ko daan dito sa Kailua kay na delayed naman ko delayed na gyud ko padung sa LA which is my kwan destination LA to Oklahoma City. They have that responsibility gid basta ma-delayed ka ibutang yung kanilag first class gid. That's my first time naka first class ko. Nindot dako kayo ko anyo kayo. Nya tungod lagi kay ang akong ticket was provided by members of the church. Nya para in respect gibutangan dito Reverend Richard C. Famador.
0: Mm-hmm.
1: Pagsaka nako brad giunsa ko sa kanangkod sa stewardess. Father, good morning.
0: Wow.
1: Tanging duta. That's the first time ngayon. Nagkatawa ko sa akong kaugalingon, Brother Jairo. Lisod man sa kayo nga mulalis na ko dayon pa kay it's mo nang gingon nga if there are things nga nasayop ang mga tao sometimes imo na lang pasagdan for the sake you don't have the time, you don't have the capability at that time to really rebuke the person nga there's only one father which is in heaven.
0: Mm.
1: Brother Jairo, at least nakuha nako apostasy.
0: All right. So salamat sa atong mga tigpaminaw.
1: Pero dili na to ni by Monday ato nang tubagon ha.
0: Yes, daghan nakapundo ko. Ay di mabalaka ang atong mga nagpangutana kay naka-save man ang mga numbers dire. We will be reading this and we will be answering these questions Monday. Okay? So before tamo end basta tagpipila ka mga messages dire sa atong mga nangutana ganina. Okay, mga listeners na to dahil sa Katarman, dire sa Purok Size, ningon siya ganina nga, yes, present ko na siya. Kaya ningon man ko nga, hoping nga naminaw sila sa pag-answer sa ilang question. But we will be answering your question. Nya, kadagabi man eh, di ba man tayo nagdalian eh. Okay, wala man siya tayo dalian. So, sa mga naghatag og message, just keep tuning in. Nya every now and then ato aning ko ano niya from 6062. Good evening Pastor and Brother Jairo, mga hitungod sa pagdili sa mga pagkaon o kira ba mo kaon og dinuguan. O kira kayo. Ampu ilang pasalamat. Ato nang ato ning klaro og tubaga 60 nag-record ko aning mga number 6062. Okay? But medically speaking, kung nakay gibati, ayaw. Ayaw. Lahi man ang ingon ana. Klaruhon na ito nagtubag ha. Labi, nindot ni siya ipangutana ganina unta ni Doc, Doc Ed. Unya ni, ang katupong nangutana sa aton ng mga listeners dyan sa Katarman, about fasting ni Pastor Anyano. Okay? So, amanin ilang mga pipilang mga pangutana karon. And then, from 3380, Amen Pastor, dili mo balik ang Ginoo. Dili mo balik ang Ginoo, dili tanan makadungog sa pulong kamutuuran. Maang maayong balita. Salamat sa programa. God bless ninyo duha, Pastor Richard and Brad Jairo. Okay, so sa man itong sa itong mga texters, diri sa itong text line. And then, sa itong Facebook Live, ubay-ubay tag mga nag-message karon nato diri sa itong chat comment box section. Nya pipilapod ka mga viewers from Liste Milena. Maayong gabi, God bless, watching. Dulce Alising is watching. Marcusa Nakua, mga viewers nato diha sa Vietnam. Alright, and then, also, Chabar Clarin is watching. Abugra Kumahanaw is watching. Avilin, Manang Avilin Perez is watching every night and praying for protection sa radio ministry. God bless. Alright? And then also from Sherlyn De La Cruz, Idurot. Good evening, Landmark Radio. Watching from Laguna. Mga listeners, mga viewers na to sa Luzon area. Ma'am Eunice Perez Cruz is watching. Good evening, Tanan. And then Rebecca Moridas is watching. Ricardo Anino, amen. Minaw mi sa Albur, Pastor. Kauban sa mga young people dito ko, no? And then, message ni Sir Misty, Listy Melina. Hello, Brother and Pastor Richard. Mayong gabi sa inyong duha. Di ako karon sa akong work sa Makati. Naman ni sila dira sa...

0: told and you want to join the campus ministry, don't be shy to reach out.
1: Yes. Ikaw, Main Campus and also Baisu Extension Bingag Campus.
0: Oh, yeah. Yeah. And if you are enrolled at Baisu, don't hesitate to approach ni Kuya Samuel. Kasi si Kuya Samuel jud ang kwan, ang president.
1: President.
0: Yes.
1: Kwan ay corrupt nga president.
0: Corrupt. Yes.
1: Pero yeah, so we also put ugma shout out and greetings sa akong mga, especially sa to all members of Baisu Able Youth Philippines.
0: Yes.
1: Nat nami general meeting.
0: Oh, wow.
1: Dili lang ang office niya kay ang officers naman.
0: Uh-huh.
1: So tomorrow is ang whole jud nga Able Youth nga,
0: everybody
1: Philippines. So
2: wow.
1: We will be the agenda sa among meeting will be about
0: what?
1: About the discussion, mag-discuss ko ugma, no? So,
0: wow.
1: So, yung pwede ko sa pagkampong, dili ko magkamali. Ano?
0: Wow.
1: But
0: yes, yes.
1: We will discuss on sa mahitabo sa whole year na mga, mahitabo sa mga org, like, na may weekly nga mga gitawag na mga na annual work plan of activities.
2: Wow. So, wow. Pininganan ang ba iso
0: day. Wow, grabe.
2: Galaw-galaw, UV.
1: Ay. Namay nga na po na UV, pero every week na, weekly na may weekly nga mga sito na mga activities, which is every Thursday whole day na siya, your personal vacant hours.
0: Yeah.
1: If ikaw member sa org, you must have a sagana nga oras, bisag unsa nga oras dapat maka soul winning ka within Baisu.
0: Wow.
1: Baisu student.
0: Yeah,
1: with a picture and
0: recruit.
1: What? Mga yung pagkukunin pastor na may mga materials nga needed, like tracks and also
0: yes.
1: Mga
0: soul winning
1: reports,
0: slips.
1: Yes, soul winning slips for Thursday na siya.
0: Amo dito ang nanawag itong niagi unsay tawag.
1: Oh yes, kanang unsay tawag na.
0: Soul winning slip.
1: Ito, congratulations slip.
2: Congratulations.
1: Nakalimot mo ko, soul winning slips day, report slip nga na ba? So mo na siya. Every Thursday na siya nga vacant hour. But ako, akong vacant hours is 1:30 to 4:30. Within that hour, dapat mangita ko ganang
2: soul winning.
1: Winning. Wow. Sa within by Sora Jun nga kwan.
0: Dapat 1 hour, 1 soul winning.
1: Yeah, basta yung ano, basta within the hour, within your vacant hours. And
0: yes.
1: Also every Monday, Tuesday, Monday or Tuesday.
0: Devotional.
1: Nami discipleship
0: devotional
1: program.
0: 6 a.m.
1: Within the kwan sa ambo. So, katong na, soul winning na mo pag Thursday, invite to na mo inig Monday.
0: Ah, inig follow up.
1: Yes, ako yung follow up.
2: Asa mo magtapok man sa Baisu kay Sam?
1: Like, Bible studies, yung ano.
0: Sa cafeteria, kay
1: nami,
0: mga libre daw siya.
1: Kwan, nami nga mga room, nga, especially mga vacant room every sa gabi eh, kay wala naman. So 8:30 man taman ang klase sa mga kanagabi eh. So bale maka handle mag Bible study and discipleship dira sa mga vacant room, especially dira sa student of medicine nga dapat nga daghan mga room. There also dira sa Sky High. So gitawag naman nga Sky High kay muna kinakusgan og signal kay nana sa kinababuan sa
0: Sky High.
1: Na makita nimo
0: ayo di ba salida ng Sky High
1: skyscraper.
0: Kalida na is kalida Sky High, katong high school nga na yung mga superpowers bitaw.
2: Wala ko kay po.
1: Wala po. Wala,
0: kita ka na.
1: Pero ato siya dapat kita ng Sky High. Kita sa nimo tibok grandstand.
0: Wow,
1: kita
0: grandstand.
1: Kita nimo sa grandstand. So makita nimo hello ni ga.
0: Mura ka lang sa Japan unsa to katong Tokyo. Unsa na sa Japan kay giyan katong Osaka bitaw ka sa Tokyo katong kinababuan yung makita nimo tanang city sa Shibuya.
2: Shibuya Tower.
0: New York Knicks. Yes, yes, yes. And
1: Empire
0: also sa inyong General Assembly ba? Invite yes. Inyong mga teachers.
1: Yes, of course. Invite ang mga advisors.
0: Oh, mga advisors.
1: And also, mga taga-UB ang mga invite also. Siya, naman sa dapat sigiyan na to kay siya mga photographer.
0: Wow.
1: So, maka...
2: Na si Kuya Kent.
0: Ayaw lang.
1: Mga photographer, no?
0: Ayaw lang.
1: Kaya na may cameras nga.
2: Wow.
1: Black magic.
0: Black magic.
2: Black magic.
1: More sa ito. Pero, yes, shout out to all mga kwan. And also, napun may mga balaod, no? Nga, especially if na yung mga events. Especially karong umaabot nga General Assembly. So, every yes. Member... Najuy dapat nga usa ka bisita.
0: Wow, so,
1: it is compulsory.
0: It's required.
1: Yes, it's required nga. Dili siya maka-attend sa event
0: or
1: dili siya makuha sa attendance if wala siya usa ka bisita nga
0: so,
1: madala.
0: So prerequisite
1: maximum usa ka bisita madala. So bali para kay if butang to 32 man may members. So 32
2: wow,
1: ka members na ay usa magdala
0: maximum lang
1: 32.
0: Isa. So, or bali, minimum.
1: Among attendance maabot may og pila 32 plus 32 64,
0: di
1: ba?
2: 64.
0: Hey, what's a maximum or minimum nga isa?
1: Minimum isa jud.
0: Okay.
1: Diba, daghan sa kwan.
0: Okay.
1: Basta kay makadala jud usa, bisag usa ra jud ang mga ayo.
0: Ang inyong General Assembly kay ato man daw sa Figaro.
1: Figaro, wow.
0: Wow.
1: Delay within Baisu ra siya,
0: yeah,
1: within Baisu.
0: Service water. Ah.
2: No, don't.
1: Di sa within Baisu ra siya kay Pero na for me event nga mo gitawag na mga outreach program.
0: Oh, outreach program.
1: Nga mudong mi og mga
0: tagmuglugaw
1: like for more feeding program nga. Oh, yeah. Mudong mi mga high school nga mga schools nga yes. mag soul winning me nga na. Pwede na siya nga mga outreach program especially kay say si pastor nga mag open siya og seta ko na anang high school ministry. Sa man anang mudong sa mga musul sa eskwelahan.
0: Yes, naging ana di ba ta sa una kay yes, remember dito sa Sungkulan. Ay, sa Sungkulan.
1: Lourdes.
0: Dili na po to Sungkulan. Katong, kitsa to'y kuyog na kita. Yung kita, Kuya Gian, or kita to, Kuya Sam.
1: Nakalimot ko. Pero sa ako, nakakuyog ko. Kami to ni Gian, Lourdes.
0: Pero nakakuan po mi sa Sungkulan before.
1: Nindot kayo maka, ano, makasuda sa ako, especially sa mga napanghitabo. Yes, ako school. Sa mga high school students, mga sa elementary students.
0: Mga influence sa gawas.
1: Yes, mo nang, kay na influence mo sila sa gawas, i-influence mo na to sila about
0: sa sulod
1: sa Ginoo, di ba?
0: Yes.
1: Diba, kaibaw sila sa mga principles about sa
0: mga restraints, yes, mga restraints, mga dun. Boundaries sa mga self-control. Yes. Kaya mga bata karon muna ilang gilak self-control because unsa ilang nakita sa mga influence mo nang walay makapugong ba niya. Dibi na ma-monitor ng bata especially on public high schools.
1: Yes.
0: Kagan medyo nakayo. Hindi po taka blame sa mga teachers because isa na teacher ilang bantayan, it's up to 50 to 60 students, di ba? Yes. And let's pray for that sa mong high school. Ano saan yung tawag na nga ministry?
1: Wala, outreach ministry. Outreach naman ang tawag na kay Mugdong Masagawas, no?
0: Yes.
1: So, wala siya. So,
2: let's pray for that actually. Kay it would be a blessing to mga high schoolers ba? Kay mga college student ang mo share ba? It would be a good testimony.
0: Yes.
2: Lala, it's my senior.
1: No, kuya. So, while if muabot sila po, inig muabot sila sa time nga mo college na sila, maka-remember sila nga nila, nag-teach mo nga so they will have a murag they will lead also by example
0: na ikuan na sila ka nang i-look up to
1: nostalgic
0: grabe na
1: so muna siya kaya dili na to i-understimate no, ang working sa Ginoo ang sa Ginoo labi na sa mga bata and of course sa mga students especially high school elementary
0: yes and yes pasalamat yun kay did you na to makuan ang working sa Ginoo sa mga bata.
1: Kaya, and yes,
0: kaya especially sa karon nga mga age bitaw high school, mga high school college o kanang early young people yeah. Mga late young people na day ko.
1: Okay. Late din mo again?
0: 25.
1: Ah, bata pa.
0: Pero almost na ba? So, almost. Na ko sa mga
1: karon sa namuabot na wala nang young, once young na lang.
0: Once young.
1: 30s na.
0: 30 siguro, mga mid 30s inga.
1: Oh, ano.
0: Yes, but unsa na tawong ingon? Ang working sa ngino kay young people's ga-absorb kita, we are absorbing principles and learnings or teachings nga atong ipasa sa next nga generation in the future.
2: Alright, so again, you heard it right, no? Pasalamat ano nga natay campus ministry dira sa Baisu. And we are still looking forward for any sa atong high school outreach, no? Sa mga schools dira sa Tagbilaran, not just in Tagbilaran, dira sa Dawis, Panglao, no? So we are praying for that. And time check, it's 19 minutes past 10 o'clock in the evening. And before we proceed, let's play a request from Kuya Christian.
0: Kuya Christian pa kay because Kuya Marlon's request was mukanta Three Wooden Crosses and me and Kuya Gian decided na ato nang kataon live.
1: Yes.
0: Since we already sang that sa church, so we will sing that live and local here at the Anchor Radio 106.9 FM. And so we will proceed with this song request by Kuya Christian Daniel. The title of this song is
1: Thank You, Lord.
0: Wow.
1: God, I thank you for your
0: word. God, thank you for your word.
1: Yes. So I hope this will be a blessing to each and every one of you that always reminding us that the word of God is inspired. And pasalamat po ta sa Ginoo sa pulong sa Ginoo nung the word of God truly changes lives.
0: Yes, it is inspired. Inspired, preserved, and it is the inerrant word of God.
1: Yes.
0: Acceptable?
1: Yes, acceptable. Yes.
2: Alright, so before I proceed, time check is 20 minutes past 10 o'clock in the evening. We will be playing the song entitled Thank You for Your Word.

0: All right, so that song was entitled Hide Me Behind the Cross.
1: Wow. And yes, that song was a request by Kuya Jacob T. Bornales. And also, a big shout out diha ni Kuya Samuel. Nagisuot niya ang jacket daw ni Ate Chrislyn. Yeah, she's listening all the way from Panglao. Tawala.
2: Yeah, kay,
1: ni PM siya na ko. Ayaw daw si gigit-kit og kuko. Yes, but yes, Ate Chrislyn, Dango is listening all the way from Tawala, Panglao. Wow. Kay nag-meeting daw sila kauban sa mga SK officers.
2: Wow, SK. Wow. Baldo.
1: Mamo kay ba? SK kagawad na si Ate Chrislyn. Naghilom-hilom lang na.
2: Tugro Baldo.
0: Ay, asa mo na maleta.
1: mga maleta.
2: Mga ghost project ba?
1: Yes. Ano po si Kuya Jacob T. Bornales. He has another request. A song entitled I Give You Jesus.
0: Wow. Yes, ni-request daw yung kauban niya sa Anabaptist Church. Kalunasan, Cebu City.
2: Okay. Shoutout yung tanan nito sa Kalunasan, Cebu City. And
1: asa na, dapit?
2: Sa Cebu.
1: Asa na, Kalunasan?
2: Sa Cebu City.
0: Barangay, kulang ng Kalunasan.
1: Barangay, yes. Okay. So also, we have another listener, mm-hmm. another commenter. It's yes. Ate Evelyn.
2: All the way from
1: Denmark.
2: Denmark. Ate Evelyn.
1: Kung sa ito yung pronunciation ni Kuya Sam sa Danish? Danish.
2: Kay for me mo kagay na ako classmate nga Danish ang mga like Danish yes. cone nga ice cream bitaw. Di ba na ba na Danish cone?
1: Danish gyapon na siya nga pronunciation. Danish cone.
2: Papalitan mo na kanang Danish bitaw ting nga cone.
1: Sa Snoopy.
2: Oh, Snoopy. Lami,
1: Danish na siya. That's a Danish cone.
2: Oh, okay na to kay ko na bisag ko ice cream lanlano na lami.
1: Oh, lami bitaw na Danish cone. But yes, listening all the way from Denmark, ilang flag nindot kay ilang flag no?
2: Yes, the cross.
1: Mura ka nang Red Cross.
2: Maglibo gani ko na ang flag sa Denmark ug sa Norway.
1: Oo.
2: Kay para sila pero ang
1: Norway is blue and yellow. Masigo.
2: Yes, but
1: I know Sweden ba na? Kanang blue and yellow nga same point.
2: Mura ang Norway Sweden, is red.
1: Sweden,
2: red man ang Norway mga
3: red.
1: Search na to.
2: Red lagi para sa Denmark. Para sa gapon siya sa Denmark pero ang cross nila is naga mura siya dili sa tunga bitaw. Like nasa left gamay. Ngana.
1: Yes, Norway. Siya, Norway. Yes.
2: So, shout out to ni Ate Evelyn Holland. Again Andresen.
3: Si Holland.
2: Yes. Ate Evelyn Andresen from Denmark and to the Andresen family and to the kiddos. Happily
1: yes. Layo adyo na to nabda. Now we've reached Grabe. The other side of the globe.
2: To the world and to the universe.
1: To the world and to the universe, yes. And also big shout out sa akong gatong listener na pagnyaging all the way from Trenton, yes. New Jersey. He is now back at the Philippines.
2: Wow.
1: Big shout out to Eric Ross Flores nga nagpaminaw pagniagi. I think naminaw gyapon siya karon pero he's busy.
2: Yes, by the way, Kuya Kent, karon pa di ko na like kay kanang, di ba? Naman sila interstate bitaw.
1: Interstate, yeah.
2: Mo like kanang musul gig state, bawal na kana bitaw.
1: Yes.
2: Like basta if dili pa ka legal age kay dili ka pwede mo sulod og laing state. Amo ba na sakto ba na?
1: Mo ging ana, something siya. Ana kay. Oh. Di ka transfer og laing state unless naay ka na murag paperwork kay mo balhin maka laing state.
2: Di like Rick murag mula agra bitaw ka. Nya dili ka legal age like 8 kwan pa ka 17 years old dili ka maka
1: unless so, na papers I think morging ana
2: nga na oh di ba
1: kay murag gunag sa ato kanang when you say the country New Jersey kinda mm-hmm. or New York dako na siya murag siya isa ka Philippines nga na more silbi nga na ba so if you wanna transfer to like another kanang state you need legal papers and everything
2: kay sa usa ka sa America na 15 states
1: oh 50 states 50
2: so,
1: stars
2: so bali of bisag dapat ra kayo kuan ka nana ka sa laing nasod
1: wow. Yes,
2: so amazing kayo siya ba di ba pero sa una biya di ba nga ang Philippines na kay mahimong one of the state of America
1: yes like Hawaii
2: yes
1: the same Hawaii. As Hawaii Hawaii yeah.
2: Hawaii
0: literally so, nakasuway na po kuan yes. Ng I'm in the standing in the middle
2: where
0: middle of Bilisan and Tawala
2: wow
1: yes kanang road for example Crystal Lake College ka and you wanna go in front of Crystal Lake because you wanna kanang buy kanang food diya sa kanang mm-hmm. canteen or mga karinderya so actually the road there is the boundary between Tawala mm-hmm. and Bilisan
2: just para sa sa bakla yun pero dili mm-hmm. siya ang lungsod mismo but ang murag barangay like mm-hmm. ang kwan like San Isidro tapos San Vicente sa Picas
1: mm-hmm. oh yeah ingana same ingana muna
2: ingana
1: sa Bilisan yeah. and sa Tawala kay if diwa sa kabante ka sa tindahan sa Atmang Samoa it is Adolfo Store kana Adolfo Store that is Tawala nga barangay mm. amo is Bilisan pero nag-atbang rami.
2: Oh, so dili mo taga kwansod taga Tawala.
1: Dili, Bilisan. Yes.
2: Oh, amazing. Mura po sa mga. Kaya nga kaklear bitong adan. Kaya kaklear nga balay. Kaya kaklear nga nedala nila. Padungin na kaklear. Ato pa side nga kaklear. San Vicente na siya. Ari, San Vicente. Dili, San Vicente. Ato padung babaw. Ato na crossing. Di ba na crossing? Anong crossing? Padung San Isidro na po na.
1: Yes.
2: O niya, ari pa left na po. Istagihon.
1: And also, let's go back atong imong kuan kaya sa katong interstate. Kuha na siya katong connecting road. Naglibog ito kung si interstate yung pasabot. Interstate, connecting road. Siya kung yung research balik ba?
2: Oh, wow.
1: Kaya naglibog ko ka ng interstate. Muna siya ka ng connecting roads for two states. Ah. Na ba? So, for example, on Denver and Colorado, na interstate ka ng murag mukuan bitaw para mo connecting ba? So, if you're under HDG ka, pwede na kay mama kay license.
2: Yeah.

0: Samuel, ikaw ba kuya? Samuel, ikaw mo na dili mo absent mo kag Rizal.
1: All right guys, yes. Mo na mo nakita nga content creator si Malupiton. Ni ana mi unsa last dog ingon niya si Rizal katong gipusil siya. Syempre aray ko. Yes.
2: Ingon oi.
1: Comment na ay unya diri no dalay
2: saya lang.
1: Mas ingon words. Huli pasama farewell.
2: Wow.
1: So pag ingon niya aray ko. Aray ko. Unsa na rayon? Kun. Aray ko kumom tong es.
2: But for me, what kanang atong ikuan atong mga favorite ng mga bayani dai.
1: Yes, you're here.

0: has a trouble national. Just that
1: no, more aggression. As much
0: as
1: and Kuya can, and also. Oro yes, six wheel na.
0: Can't we gonna carbon? Russia. Bunan.
1: Ay inako na ko nga national hero nga namatay sa laing lugar ba.
2: And also our flipping flag is
1: not oh, wrong. Yes. To okay, mau anak. Oh. Basta. Kita ta sari
2: flipping flag sa
0: with
2: Kevin.
1: Pan ni ko Filipino.
0: Wrong la wrong daw. Sir. Kasi ba?
2: Sabi awis mo. Wala ko mauli.
0: Samsung! Sige, nasa tagbilaras!
2: Wala ko gano'n.
0: Ay, sa Samsung. Samsung.
2: Print, bit. Kung ano yun sa...
1: But yes, yes. Para sa ito ang Christian dad has returned to the Lord.

0: preaching the word on the airwaves, Anchor Radio, 106.9 FM.
1: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.